Dhamma jhamdhe ne de shen shabha ra shabha yang dhamma sabhe sanje rikpa ta shab son dhamma dhamma shabha ji Kibun duwe kalu juwa lana mepa lana menam je dhamma sanje jhamdhe de pekya wa shakya tuba la shaksa no shu Che wo kangze kanyi so je dhamze sa jen de la gomba dhamma ne mani jiten dina shoshi Tese